chia kesi ene frinya nkupo eja obani sunsun kunkro de ma unano pe ahon ti se se ahon ye pa ne duya mene o kase ne 1st October sumia etosu du kemi yinu na yedi afino akwewi ti ya na so won se mo awoken ataye ubuam jimi here

0: anka wa utie ye aya na woda entupu ni
1: senko we bi ato ho
0: eno kra chira o se bi wo wi ase we nyina echi na udi echi ni se
1: bibi ni wi ase ya
0: tira me se udi bibi ni wi ase ya na woda entupu ni mu
1: papa bi na ka na se oye police ni peni pa enya na basa eno fi ye friend police someone
0: sa
1: ya emre mi boys bi ko ti na kutu in fact na anka ya eno mu ti ya kwa bọ ni se bọ ni mu jssm nto mu ti nkra kutu na de kwa eleta o interrogate o mwa na ekusi se na kasa o kan ya ma se say resonate with me every time
0: sure
1: I say eh in kan o kwa so wo di gun sa betre be bi ade kutu no kwa
0: pepe enu de
1: yeah inti se e kan wani a wo ti bibi ni wi ase e kan wani a
0: na be hu se wo
1: be hu se bibi wo wi ase inti doc seminar no kan wa sem kakra che
0: me ka seminar no ho ana nyame ana maye Dr. Father Abraham so aye spiritual so enye ordinary soup
1: say na spiritual sorry, soup
0: sir and no man down so enye ordinary soup abeka se sebi obi e ti e wo sori okete so na obodu adware a se me na ne mu ahudo bebre ye den na ye nsuo se na ti e bia no oro ho na where the e spiritual soup ni e bru hunemu ejuma eneye
1: okay
0: sir nyoma unfa wani hu enye olive oil asem enso eko enyam se disappointment obo aho ne fefefe so tumu se se na hu ne fefefe na nyasa na na brabo etie obo na nanim die nhira na yasesa ai unyi ni ya etimi sesa star se na utimi kwa obi yeswapen no ukọ se na ewo kọ kọ bebi a mia mia yeswapen phones no ba cho ai obi celebrate misesa na yesa obo obi bra
1: asemi akọ kai mi asem bi won se na se na video bi ko viral I saw them.
0: Okay.
1: No more bomb pie. One more tone. Na akwe bi. Eba video no mwana msa akwa no wabempa wanyu ntum. Nti obia admire no se akwa we de o future. Na ni pa no tone no. E tone na woman ba kubi ba ono kura kwens. Eno de fa akwa no mwana so se. Asma make in ka so he ya bo mame na anya sem ketwa. Ya nkwa fa bo mame ne pa because omo se oje akwa ne no nyam. Na ebisa no de nti o yes anu o se. Wo hu se akra no o star na den no no so wo ba te se akra no nti wo de coin na beto ho na sma o kan die chire ni se wo de to se de be ya ne ba no se de akra we to nyum no me sme ba no en to nyum te se we bi wo mu se Davida we de ne star na we age ntima me ne bu no sa nti hu hia so ba time bi a
0: e
1: bo ne ba ho ba
0: na ade a eni ka wo doctor spiritual soaps ya ye ka ho asem no akra ya wo ne nye utimi yusu nye watu a wabasa siso utimi sha se yusu na edi akutene pa se unyi bibi ni ya anwa he wabrabo se na wabrabo te na ye maudi ya eni fine
1: waro
0: na so waro na ohe na ho se sinto bebere wa utimi dwi ho asi udi bi yesu udi usugu usu ni yesu anwa famu ada wa bisa ho se ohe wo age na ohe nyoma wo famu na we ne je ho de ya wo se wo sori waka enye break and lose asem who na kwan a na soap si di hankutin obo a daye kra won so si daye wo so daye basa ye obo na ne di atie si so nyina ye spiritual marriage na na ye kan spiritual marriage bibu na na father echese enye se spiritual marriage se ni bibu enim no se bibi ne wodape ensi ho e ade edi unya bebre ye obo ha na spiritual marriage no e ha ni sikasam sika nto ni nsamu da sika no ay se limit da so se ni pay ni bebre budget da ho en san ya nji se adwuma ma e sa pe bibi ay fa o pay ni beto mu ape obo na spiritual marriage
1: na ya re na we ya fra
0: sa pepe e se ma o se adwuma ma che se abrabo mu nyoma ema abrabo ne ni hu so ebi o ko ti medwu ho anu ho kra sa de nti na nyankopon ebo sa obonifo no won o ma u die mia won abrabo no na wi ase kra
1: nyankopon kra ho aye we shi
0: sa but en ji se eye sa e no chira o se enye wo no se sa shebre no enu no ye sa wo ye fe so na wa re o ba abo o se ye o mema so wa re ebo man kasa ani e kan wa re na bi o
1: ko se
0: ai ti bo ho so pe ma fu se de enye no onye ne ni o nye se no na mmonyu mu na kapu eye saa ne aye ne kra no aware no ye sum emu anije ne sum efi ho obo ana ne die sikasam che se abrabo mu haw obo okana ne die nso eyare ada mepe wo ho no se eye ye bibia etete wo to mu se we die ebru hu na mi ne we ye mfa nko fidia no
1: we ye doctor sam
0: sa we hu mu doctor fo efidia